fanerile n'wana loyi sasekile n'wana loyi sasekile n'wana loyi nga ku yini loko no ku gangisa hosi ya magasa n'wina mina ndwandwe sweswe wa swi tiva swa